0: sa dahutan na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu, rabdohod daganak na namarbuar si Sampuraga. Anak matyala bulong haholongan niya maina, tumbuk may anak sa kibong namarbuar si Sampuraga. Bia carito na, di kasiton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta, di sadahati ha magkulin ma si Sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan.
1: Ma, o ma, kita na kais manyugod tuduk potang. Pangumuan hong naong buat soban, hindi kan mo maakuyi tandang, marat ti tuhutan na leban. Olo ma, o ma, olo ma.
2: O ang mga anak ko Sampuraga, anak ko ang maksiluan ko niyang Horo batu-batu sampai ku amang ulak tinggal kena amang na sesak napas mendalak kau amang semanjo jakun tuna dau masa mertujuan isir amang pertunaatku tu dia do amang nang panjalahan
1: udalak kepian cobot tibu doa mulak hati-hati ku pemarengot-ngot bote dumak na melungun marsak
2: angko domi dan mak keputusanmu lakangi nara de tarambatan upa buat do amang dot-doak tu koras amang marhatur pisan. Pabuat ku amak tu balian di bupa, kutuk ku sindahan balan jomu, ku taut ku nama.